0: majitu jaji bishinyo nyuwet nganu wanga mbila gale ngiri tuye bail
1: majitu jaji bishim tu jabale ngulu.

0: Papa Mokolo la vaina wanda kwe. Foke unu wali yotanga hengole vempie. Loki da lue kida kabele bayan wama papa o. Joka uminja e wanye muo yume nananga o.
1: Bapa ne wokite ka lokau.
0: Loka uminja e wanye muo yume nananga o.
1: Bapa ne wokite ka lokau.
0: Baninga lo tongo ngondo, lo kolo likari, bionge bionto tawa kokolo.
1: Hiyo wanje, lelive panjelo, tawe nga hende, deka uwende liwe.
0: Bainte lange sandi, bele lange mpuka, la noye akata o.
1: Hanya habi aka wende yanga,
0: la noye akata o.
1: Hanya haki anga wende yanga.
0: Dole tanko njomani lele langa we kimi no enge ngamo. Imbende baba yonga mbele mkoti nyama o.
1: Loka uyoga kwa kwa kwa ndongoli kutuwa kola ngola oyari akamba kongo sika.
0: Njogwa kongolo ni yeke la ngomele ngonde wikutuwa.
2: Au kongolo ni yeke la ngomele ngodale o.
0: Au kongolo ni yeke la ngomele ngodale o. Anyo wa ito wonga le wuki owe kinyo ya na na yete pa ho kwa jere lo Nyiwa e wa yenjera, nyama e wa yenjera, bonto ngwe njera we la ngo ke la nga mo.
1: Awonto ngwe njera we la ngo timbi lo kiwe.
0: Awonto ngwe njera we la ngo ke la nga mo.
1: Awonto ngwe njera we la ngo timbi lo kiwe.
0: Ewa he la njo uloka. Biyonge jowene bokodo jowlopo lo nyanyanga nanyo atokiri tina ivandumbe yo